0: Samantha, Nali Hari, sa Dalamay, at Marilang Malam.
1: Live FM, Sigulay, Sigulay.
2: Renta, Nali Hari.

pula enangok bura apalo ketarubo belet nga labuang singkot mulut dabuang rasa munyi wak pesilar ular sawo tengah lengok kenyang.

Woo! Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo!